alipoe na rambi ati wondi zao kuma sunga fana na wondi weyaye ndio weka basi dia saka saka uyanga na ngana.

kande kama udalila Yesu ili hatiwanga ndiweka basi basa ni kumulita yae wajibuwa ndi yoko mwamba ndiwe basi kama kani badalia iweka basi

alipo ye narambili ati kuondi zao kuma sunga fana nao ndiwe ae ndiwe kabazi dia saka uyanga na angana

Ronde. Udalila yuwe suwiri katiwa angaliweka basi. Pasasa ni kumujita yae. Wajigwondi yoko mwamba ndiwe basi. Kama kandima dalila yuweka basi.